wa wo kasa wani onyamu edede woni mu ewani mo nyam enterwade kasa kasa guma wari mo ma wani onyamu nedi kasa guma brabo mo ma eni onyamu empie kasa gumi mama ni mama mama brabo mo kasa gumi ni meyere eni ya

Let my handiwork receive divine prophet. The free knuckle. The free knuckle. Ayaya. We are so demo. Ayaya. Ayaya. Ayaya. Ayaya. Ayaya. Ayaya. Ayaya. Ayaya. Ayaya.

ene ne meye fasida emo bwa diye diyo bo suba sasi bo mwenye mani na diye nantum ene humbo brenti samre yetumi kasa yetumi peje na yetumi eyi yesa diye nantum unti washe busye nina so